0: Ikaw sa himbaan, Boss Kadazan, Saba VFM, Noikot Pinasi, Oswao Tumay Mo.
1: Ya, tumay nga vi, dabay na jam ko, vahu, 4 minute. Do, nung suva update po, gun, ito ko, katawaran, insan po, kumade, diyozu, to kakal po. Mungkin ako ulitin ko sa himbaan, do, Boss Kadazan, maza diti, babazan, do, nung suva update, babazan, pihi, hotso, maza dit, Facebook, WhatsApp, om, nagi, maza dit, TikTok, do, Saba VFM. May da au au bat wagu timpu tepenai ko ano kinong ato kawiti hozo do sumusu titi hozo mantai di Esther John Gaisa kantakan ko posizon hozo na paditi nga pinakyunizan di tepenai Floreta Kinajil su tanon hozo mantai di Russell Binginos kada kinongo boss kaditi pinakyano di Richard Binginos nagi hozo mantai di Samunting Unga Nombolahan pinakyano di Robert Anon. Kanong kinakotoko iti Toho Hozo po bagot pinay ko. Masada iti ababazan pihi Hozo. Masada iti Facebook, WhatsApp. Nagi masada iti TikTok na Saba VFM.

0: ko katon Hisun Siovuk, hinilang tongus itsaba ma vasi tadaw di konyam. Pahing ko po pambasan ning ko katon kasamutan tongus tay IPU papakito hinilang tongus au hidas itahus tisin inano po nga itawaw Polytechnic Om Sandakan. Tumano di nakasuat do kalalahano paguhunan ning kokoton mamimizamu tongus APIMS. Pabasaan IPU itawaw na kayong kavas kumaatus himo nga panam luva minsa sadop sang konyab piagahon si zam nga panam tahu di nangasuvab konyab. IPU au hidas nakasuat nagi it Polytechnic miyampay atus himo nga panam miso om sanakan atus tahu nga panam si zam. Namot pambasaan IPU it's tisin suvay na po nga itning kokoton uha-uha. Ino na po nga it ko takinabalu vahu nga padam tu, kimanis vahu nga padam luvo om keningaw vahu nga po. Sabah tumihombus papavakas pionitan luvo pagun miyampay Poland. Masa pamalanan pisakadazan malajalan piyahatan University College Sabah Foundation UCSF om Iso University it pagun nakamoy. Nabos di hahansanon tagazo teko Duta Poland doit Malaysia Christoph Darius Dabrowolski. Maso na papataon na pidondian pilotian MOU mentok papahantoy pisakadazan dino. Hang diho kapungukab kusivatan kapagyuman kaganan balajalan kababagu om nagi piyahanan kabahan piyahatan duduvo panginabasan. Montok papatanto ko mahigan ko vaigan pagun do tumay mo ogompi. Tumiyang buso ko mantilian ko mahigan Mindef do papavakas ko pataundan it ko tanobon Sabah masa ops pasir bogizan kudat. Nabos di kumaduwa mantili din na Adli Zahari ko panayinan tagazo na po nga montok ko pataundan po kavakasan bakang om nagi ko pangumbosyan ning kokoton kagaganapan tagazo tay ko infrastruktur it kem om pos operasi. Kadisido sunung patu kapataon daan tinimungan susumangod Malaysia ATM doit ning kokoton takavas no kozo nga kakalpa yung kapaso no pipio kavakasan kapahud miyampay pamalanan ababazan Malaysia ko opodam tahu. Doit timpu diya po nagi pinapahyo i Adli Bio nagi dokumentilian ko mahigan no ning kokoton ko mahigan pagun sungkatukad montok mamalan kavakasan ko mahigan pagun. Kampay no montok tumaguvang anunopo tundonok ko mahigan. Nabos ni si Doiti kapayhan ko gumpit ko tundan ko mahigan Filipina tumay mo anuan ko pombian hobi na kinaisunan pulau ngavi it dodos Malaysia. Koin sa makan dakwa mimpaw hikma om rahma kiguna dapain kavason montok menontuduk mualaf. Manakaday punogi deho do sumakadong sondi miyampay ko posizon kavavagu. Nabos di mohingon tagazo pagun sabah tun musa aman pamanan sanghun mualaf okon ka popohombus tomod duva kalima syahada. Nga mamaguno tayhan panantudukan om kosakadungan potihombus. Pinabos di tun musa itiday na babazan makan sodop tautan bayu kopiandot ijtimak amal islami mualaf madani ijmam. Nasatan kebangsan duvong ebu duvong panamanom it kota Kinabalu.
1: Apal tonibo tarau baino.
0: Om yan nga vi abal tonibo mentak tarau baino tapinay ko. Om ongo vagudiozo abal tonibo da jam ka vahu tongpan minit do dong suvab suvab.

Zam, dadeha it hamin pongsapan papar. Matana do kaya danditi na manudi do papoyho di Syamsul Rizal dadeha it Kuala Lumpur, sinakagon man sigil bin sagat dadeha it kampung dambay papar, om sinakagon Amit bin Kompoy, dahit nubono po do paingizon, om santop tapinay walis om kinawanga nagingavi dahit sadutay ko it somok. Sokono tinan di tongo tiagak Lujini toy Rosalia Amit don to kadaw ko iso kotu di tibuhan ko si Zam da jam ko iso tahip tanga daw da deho it kahabangan Davas Kampung Limputong Papar ngapuhi din no kabitan po haid o tinan di tongo tiagak da deho it panabazangan Holy Rosary Limbahaw Papar da jam ko opod da dong suvab. Omoy do tahinasan ko sa Diyosu, sukuto ko. Kapahan song hamin na paditi nga nambit na gay manta di Valentinus Sihil na manta di Kampung Limputong Papar. Papahyo do minidupagun i Lujini toy Rosalia Binti Amit di jam ko duvo apat ngupod minit min susuvab di kunyab tadaw ko himo kaapat titibuhan ko si Zam na deho id hamin pangusapan papar. Matano do kaya nanditi na manudi do papoyho di Syamsul Rizal da deho it Kuala Lumpur, sinakagon man sigil bin sagat da deho it Kampung Dambay Papar, om sinakagon Amit bin Kompoy, det nombo no po da sangingizon, om santop tapinay walis om kinawanga nagingavi det sadu teko it somok. Om hosoko na tinan di tangotiagak Lujini tay Rosalia Amit, doontok tadaw ko iso, kotu ditivuhan ko si Zam, da jam ko iso tahip tangadaw da deho it kahabangan Davas Kampung Limputong Papar. Napaguhi din ang oviton pahay da tinan itong tiagak da deho it panambazangan Holy Rosary Limbahaw Papar da jam ko opod da dongo suvab. Ingka ka na iti kapayhan da song hamin. Pason kaya dan kuma paganakan di notong kisadan om kutaguvang diti timpu do kaya dan hansan da wakas ginavo tumaguvang siyo no matalagay dahit kusahimban dobos kadazan.

Yata bilang abi do bayno jam ko vahu apat ngapadom vahu minit do dong suvab no di dey po guna to ko. Oh makotawa dan insan po kumade di azu savi abi dey nombo ko no po do paingo ngau di ti kesimban do bos kada zan pain tantu no po do memahisi kai di azu do hozo ngabi da kada zan do poin tinagas. Oh mega nako sa di ti hozo do sumusut di ti ongo do to ko. I oitan do tadau pisa savan kadi Juni totu. Hozo no paniti nga kuma dati di tamahut teko tapinay di manandak datadaw pisa sa van datadaw bay no nambona na ihan dati kani kiva dati manandak datadaw pisa sa van datadaw bay no makon iyo no po nga nagi kuma sa vevi tamahut teko tapinay di manandak da kouhitan tadaw pisa sa van da po ompus diti Wuhan kavahu diti. Hozo diti pong kapon ko kumare di Jesus sa Vevi. Kaya tapinay, iwaitan, tanaw pisa sa van, matadi Juni Totu. Kano kinakot ako, masaday ko sa himban. Dobos, kadazan, sa Bavi FM.

Ya, teman yang aming kan hozom tadi Leo Milip Mizot Kizot minak video toko da jam ka vahu hi mga padam 2 minute do nong suvap da it pogun da toko. Ah mahiana tapi nang ngavi ama timpu da toko da ko sa imban do bos kada zaniti nga mavi avi no di. Ama tong kisaran ku Jesu miampai di ti iso hozo do tovi. Manta di Alice Dison kada putong ngobo ginavo no ka. Ya nah kada putong ngobo ginavo di Jesu. Wawun siko no ginavo do nuno po taguvangon do po ompus do tadaw bay no diti. Ya tenai. Amanta na dina dali ti pedi gisa mo kasi imban do tako do dong swabiti om kapisa mo bago tako do suvay timpo om dai no ko pangavi do namot tabi pibabasan manta do go DJ Pete. Bye bye.

0: Inuman ka talaga. Yala yung mga tapay. Mga tapay na piya. Yala yung mando. Piya diso. Pariso.
1: En San Mingo to Benbi, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

Mabulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragito makalala tojo, mundupoyo aralalain, intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalain aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

0: kapio, tapi babal, buli, puno intora kinabalo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok ang karaja am intok lunasuangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli, rayo sambala rainan ang wasa kapuam polis.
1: Ampon rapan sikitan au kap ulun kinaswango kinitak ahin sup amalasara kasalawan aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu 2-3-2-3 kukula kinibit alat na intaran rapan sikitan au kap kasa karamalan nuangin karuo ika tawoy lolot nu pahilayan ondo akai nibit rakapanan ra ulun mayara sangkul kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap talu kalatan nu kapihan apat kapusan nu katanan am nan salinut maya ingay takalibung nu kinayano paipansikit lalayaw ra intok naukap.

Malisun. Ia nama sauk kini betul jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajau rakarigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokop. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Untuk di Tada Bainongan naka haro iti pialan dat para lon balls kaditi. Sumusut tapi nengko montok dot montong aditi pialan montok diti para sukma sabah. Amila montong may aditi website https://contingent.parasukmasabah. Dot online. Kalansanan dot iti atlet para sukma.sabah nga kano iti kemenyon dot middle montok aditi pagun dot ako kumaditi ito yung sanan iti atlet para sukma kemenyon dot kalansanan kagampot kinalantayon dit bobos sunong ito menikah untuk jam dot kumadua dot inunga miloko dot rumamut doho maya dot telepon amantok adot papalamus dot pasan maya dot telepon kata binago sining na sumusod dito tabinay ko man tadi Alice Bible iti ay so pirotian kritikan o kinangawa to ko.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, puguluh, osoro. Katingaligan, tungungan, tokaw, tainsanan.

0: Kita mereka witi pemelawan na sumusot kagu. Halo, kapisan na nga natutuang to Pinay.
1: Hello.
0: Ya, kapisan na nga natutuang.
1: Oh, kapisan na nga natutuang dia DJ Albia. Ya. Ako yagang muntad kayo madang.
0: Mapalambos na napasa no.
1: Kapagulupo ang kumapad ikaw. Sampai paganakan no.
0: Iya, paun siko no.
1: Man ko nige. Walang prasit tamalo tas sa buhay BFM. Magalit. Tampulan. Abdul Malik, Adila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Koyokmen, Ros de Sugud, Umay Petrus di Tambunan, Dansi, Tuaran, Umay Biduan, Kayo Bang Bukit, Umay Pasan, Kapasinangan, Data Tuang Tadaw Kodom, kapiwasyan lagi ko mga kambalutan dat gumuan na huwag at tinuman ni magalit ko ito magalaw tamod na magumuan jarabo. Kakana, DJ. Masikaw.
0: Ya, pansikaw na gede anak no.
1: Ba, anak no.
0: Ya, kansikan kumadiyagang mantad kayo madang sinding mantad di koil tambalut ko kaupusan.

0: Ya, yeah, ito yung pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Siyo amo o gigina ko mali tabinay di. Kalansanan at karamot kago datino. Amiti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello, kapisa na nga. Kapisa na nga nagina tatuwang na idea ay Olivia.
0: Kaya nagidiya, isa gati.
1: Ako di sino katutun ko di main Olivia.
0: Oh, tabi na Ross?
1: Oh, iso na iti.
0: Oh, siu. Amba, pala mo sa napasan ng tabi na ay?
1: Patawadan na idea o Olivia, ang mga pipagukuma, pada idea o ang paganakan no.
0: Ang
1: paganakan ko. May na gina paganakan ko na dating kapong sugod sa api easy ho na dati ang paganakan na tapinay ko din ng pono po itsa lutay ka itsa mok ako di ano na mga ayat nga manu sa palidahong si nga bidi isang top nga bidi minahong kap na go di tino di naga di tampulan katawadan tampulan nung ako ni tukap on dugo omi jagang katawadan nagang omi pitrus ama ako nagi ohiban ni jod matilu tu salalo gam kap dugo naga di malius maludin nga bi omi padi kaza di lucida yo do salalu nagi do kumo mirsia bibi dai inu bono pai jiho ai jiha omega nagi di sundawi di panangan ku yo menu dawi au ko ina dan dak don ku do menu dawi pada ada mai no ka angko mau ku no doko doplo na ku di menu dawi di kananangan ku di om naga nagi di iubog apa nagi iubog apa naka nongo ko pason daw o naga nagi di lani ingkang o mahabi pa di kasa di jani upin ang paganakan daw nagi imalago mahaid kuna au nongo di os wala daw nga ngo kamalago maka na koidas kain kuo ang kamer na tukbat na no hidas ay dun na ako ng swala no mga na gidi malia di malia ka da de tapong maya ang sanjo da do ako ko ko hiu do goy malia di at sa pihiu do pi piyam pohutan asan tabat hindi di ako sa ang ayat nga vi nga ang sanjo da do iyo do na kami do kapanti pa ngampay ko do nga vi si sedap ay no di si da ko ko kuwasa da ko ay to kibaba adi do meja ko no ko subay pat ako pag no ko tudas wala ko Olivia nga hongon wala gila ni ko na si hongon benal
0: oh iya kalan sana nat alingas da turu ay
1: omingka nagi do makanakan mo na tumat nga iti na di susubay di as wala nakatawa na nagigina Olivia buli na ako. No, song yan do. Mga manoli pa unum ang mga makiano na do. Hozo di mga sakot kamay di.
0: Oo.
1: Olivia, kiba na pangun. Ay, so na po bom. Mani na swan su, bab.
0: Oo, ba. Umalan ka say. Antok dati, no?
1: Ba, katawa na, Olivia. Dain ako, no?
0: Dain ako, no? Ponsi ko, dia.
1: Ponsi ko, nag-i-diaw.
0: Kansikan ko ma di tepi na Ross, batap na kau sinigman tadi Jimmy Chu, pupusan ang piginawaan.

0: Dumnego sining manta di Jimmy Chu pipusan ng biginawan minagata ko may jam ko po da talunaw po da minit ada to tuwang iti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga na to tuwang tabinay.
1: Hello, kapisa na nga ni Kadi J.
0: Iya tabinay ubog.
1: Oo, iya ko na ti.
0: Mapala mo sa napasun no tabinay.
1: Okay, kapag ulo ko nga po lahi dedikal, may ampay pag-anakano, alam sana tungal, das ka sari-sari, kyo.
0: Iya po, sikaw na.
1: Sumuli, ako po na dati nga pasan-pasan na itong kambalutan, nangarang ako dito, no. Kapag ulo, kumahit ang pinay ko liyon, nag-i-tampulan dito, no. Ano nga, kung napasan dito, no, re-tampulan, eros ilad id sugod kun sikaw pasanuros narangaw kunari nagi bagang sagi manika garaw nagi tinsan giner nagi lusitayaw maliajuhan imariagom nagi adila nagi isabin idansi jani upin jani linog sintom ipitros Adul Malik. Paano sugawin lutino Adul Malik? Itinesator, ingam sator. Yasip, ilungkim, itumas. Gumu pa dati ay DJ nga. Man ko na para ito at nangangarandiyala dat. Ang tada yam, karikat ka dyan, yam na kampay, nangawi at nangarani kayo eh. Pambulutan ka ngawi, ya. Ya ko tinga, lihot-lihot, ako na, alanat, kulan ako, ako tit, lisun kan to iti. Alapasan ko, kumahili kayo, pambulutan ka ngawi. Isa na nga natatuwang dito, tadaw ko na, mom. Lansan ako dahil itong malidasli, dahil ako manikid tadaw. Ako, lisun, minum, takaw na dad. Baik minum ako na di ako duwag ti nga akala ko pulan kumatal nga yati nanta ko la lisun iri na DJ Ponsikaw nga makiano ko dahil sinding wara na paingulod
0: yeah sinding nanonuda
1: it kapik ito apapiboras kay Sairi ni Felicia Subal Sairi
0: yeah Patricia Subal
1: oh pangkapan kung tang makamalutan ni makikinungaw din itit radio.
0: Ba, umbalan ko kasi untuk natin. Okay, amba pansi ko na dia.
1: Okay, pansi ko tagumo, DJ.
0: Enak na.
1: Okay.
0: Ya, konsigan ko mari ubog. Sining man tadi Lisa Marcela Renol. Nuno sala ko. Kaditikay na, kinanghot ko.

Magalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

Kawawayan di talisun na pong antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud idkoyanon dit po'y ngukab o manginom waig ditagano. Alayay ko ay ang talisun. Tamangay takaw, kalidasan takaw.

Terima kasih jam ko permisa dona pada minit ada tu tuang antong dat bana di tiko mada ko yudit bindalan dit papa panau dat nununo pa bansa sasakayan. Aun sikahan tu mamili makina ngori tika selimbahan atau ko amun galihuan. Kumada ko yudit tu manud mada di RTM klik maya adat live dat Facebook. Aun sikahan amu agi gina kumada ko yu. Besanangan atau tuang kumada Maria Juhan nagi iti tapi naik tahir Stephen kada diti. Abisa na ang tatuong kumataan sa nantambalot makikinang nga uriti sa BFM. Amo alihuan kumaditi tambalot takaw tabi na isabin kangot Julius Wong kabisa na nga kumaditi ngawi tambalot sa BFM Megalda Ipol Eric i Maria Juhan i Auntie Julita Margaret Kapibosyan kabisa na nga tatuong taririmo i dakalidasan kadi Julius Wong diti Florida wa Lasa bam Lorenzius kapisa nangan na tatuang kumpandiya ama mo nagalihuan kuma di Sabinus Gabu Ponsikaw Charles Loginon Damin Gunting tapi na ijay na takag karo diti kapisa nangan na tatuang kumatayin sa nata malut sa BFM tapi na ngay dahin hinamuna po lansan alidas lidas toko terima Ponsikaw Om tabi piwapasan tadaw ko ano. Ya kaunsikan amo ang gina kumadya tapi na China taka gamit isumusut mantadi Judge Gimbun mantad tengilan maganud kasiwatan mamason kumadya Abdul Malik Johnny Upin Petrus Yagang Joseph Golombo Tampulan Ingam Satur nagi kumadi Lucy Doyo Lucia Tati Bibi Narumbay Pita Hamida Rosni Gausi Maria Juhan Sibun Andui Lina Molondoy Gimol Maidan Julita nagi kumadi Koyok Men Yubug Adila Emilia nyampe pason kabisa nang anda tatuang tabi piyong bolutan kaditi onsikahan dia tabi na Judge Gimbun. Sining sumusut man tadi Rosita Michael pinambatan di Pritchard Agumbaris iti nawayaan ko kaditigan ako ng hotokaw.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokoh tensanan.

0: pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak o agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomatat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu sejamatus anong padam toho gisong sa ibu sejamatus bahong padam dubo. Pandila Saba, ikumudubo na po, nga ginuno damatat koiso o buhan koiso, sa ibu sejamatus bahong padam dubo, gisong da sa ibu sejamatus bahong padam bahu. Namot Pandila Saba do baino, nabumusawa namatat Pandila Saba, ikumoyso, om ginuno, mumpun, nakapadamanom upuhan kosizam, sa ibu sejamatus bahong padam bahu.
1: Bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno.
3: Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba VFM.
4: Naikot tina si Oswaw.
5: Oswaw.
6: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Kayo ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mungusatinan iabasi mutok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibinangkatinan. Apoy mananatinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Kapadam anam buhan ka sizam 1906 kapadam tahun na ponga kinapon widangan isa pagun Malaysia. Pasampuhan tanah Malazu, Sabah am Sarawak, piniso miyampay iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko susuzan nga tahang do pisampuhan kapakasaan om ko ginaban toko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi suvay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Hey hey hey, kopi pesen nong suvam. Timpu na ito po, tadaw di tim yang pay kidum di omis ong bos di osual. Man tadagay na ito sa imban bos kadazan, sabah BFM. Ikot din na si, osual ang tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Jam ko nom dong sa babi ko toko sa babi FM ko sa iban boss kadazan nakot binasi aso to mo hey hey hey kopi boss yan dong sa pa
2: nakot binasi aso to mo kita
3: batika nimungan tong muhok I John Pisan ang sanon katanangan mamuan buod Malaysia Kopiondot tandakan talaw kapansan, sumabihan tako pasindak sunduban guminavo pogun, montok ihumagan, dot iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia anda.

Hey hey hey, kopi posyando dong sewaktu mereka ngabi. Om ono nah abal dia zo. An sandang apa sih ngabi kyo? Iduga hidasan temai mo. Hidas temai mo. Abi nak kepisah timpu timpu di sini. Do kita do hisun on siovok. Dari davan do tokong. Tapi ko i punganan do siobun berarti. Siovok om lagi hisun. I mihongot dari davan om. Iyon na di ipunganan do jerobu ka do babay ng titing. Jadi atong bazan do do iba din do ngaw ko do ako nga biyong hidas to sa sabab no do ko zuvo. Ko zuvo diti. Ko zuvo do niti quality do itia tongus do toko diti. I kanu do niti. Menak do di awa apa sih mentok do pemumu bo do toko tadi hono ansan do nung kiva do i opi umanan do osong ko apa sih omoy na dati dahi ho id amin pengusapan tapi ko mamay pagkiusap kyo tapi lagi ko ngabi ako apa nga dong usapaw diti tanaw minggu. Onom na buhan ko si Zam. Nakaimpawn dito ko red buhan na ko si Zam dito. Ba om buhan ko si Zam. Ono man dito ko red buhan dito. Kiva do ko kuwa maon dito ko. Kiva di dimpoton dito ko. O mahansa do dimpot nga vi eh. Red buhan ko si Zam dito. O mano na pa nga vi. O nga basi na pa saan. O binok episode. Dasom na pipita daw dito sa minggo dito. Iaw dito. Kami nak bisa i nafasan ni awak pasti bagi ngah Hansan no ada kami jatuh bazo gina pun ada musuh no pun di betah hibon no pun i nung anu bagi akan ya ngah nung awak no dimiho do salah sazon kemai di ngah betah hibon no pahit mundong pahit dan tipu do tadau pahit dan tipu tadau minggu. Om Hansan na tanaw minggu di kano toko kondangan kano toko katanangan kano toko pibabasan om at tatami sa tako om pustraw di tingin ako pong tamay mo na sa Babi FM yung pay ko dago izoy Benji Vino mamahis diozo katawaran tuminamihida sa mamahida sa Babi FM na mangovang na kinaposikan niya zura tanaw bayan na diti ba om Hansan na oging ko ako sa bon toko dong sa Babi tatamin ko ngabi kanohisay ko diozo miyempay dohozo nga bitang apasi ilbos do kadasan kanaw kanaw kanaw makinangaw sa iman bos kadasan sa Babi FM na ikot vinasi ang suwa utamay mo.

Nung kivado. Ya ova singa tegu pangon men pada po ingis ka iho zo di alga diti. Ya nah ada tipu dong ngusuh wati ngerti pernah ku ngawi nga nung au kanu pengingis nga mungkadit mga kapasa lagi. Aidu po i opusok na po musuh bagya. Wam sumusut kanu kinangoto ko zo di Marchanda Chanel Pontius Mosik ko suabon. Kanu kanu kanu makinungo VFM Be Good.

Diba na jam ko nung brom tumin din nung suvabid. Pag una toko to pinak yung abi. Kopi po siya nung suvabid. Saan po kung madezo? Hindi katatano do ako sa imbanto ko diti. Kopi po siya nung suvabid kung madezo nga abi. Dahil iti Facebook na Saba VFM. Mga ganit Terry Gabil, Jenna Takag. Muna ka pang Melchio, Mizuel Andang, Paul Eric. Joseph Ginoli, Lucy, Linda, Lidwis, Dorothy, Fredolin, Mel Andu, Irene B. Mijil, Doris Asing, Roger Frankie, Lijawa, Maureen Kijaw, Richard Binginos, Sabin Kangot, Ilugay Lugay, Florita Losobom, Nila Losungkit, Munakapang, Betty John Tinus, Mami Odu, Mary Chua, Li Chow Leong, Christina Mary, kopi po siyan, gumadiyo sa doon mo sa pati tapin kong ngabi. O mayon na, may ganang boss ko dito rin, nung kiva do, Diyos do, di ikodon patay, hongon, tomison, uhaan do, kangkap, nung sangyan do, mumuabot ay kumagikod patay, ba, ongay na pagyusap, dahil clinic patay, tapin ay kong ngabi kya, ongay, dati ito, naunayaan, o, ano iti, sa sabab na natin do, kozuvo do, tawan to ko na timpo na bay na riti ko zuvo do riti tongus to ko i na panu do siovok om na gina hisun yan yung tapin ako nga abi ako po nga do daw nga suvab riti timembus to ko mamuhis do gina pamimpay hozo nga abi tanga basi id kahansanan do tadaw bay na riti nun na po mga niyazo nabano po nga zon niyazo tamay mo na po id ko mohigan nga nung ISO do ngozon magya ko niya nga tuwing po na pwede damin mo do kay vad man ta do timpo dito i ano dito i awasong kapasi mantok na do pamumumbo na to ko nung kadakam sa pagunsidang no, nung kiba ka kalajahon dahi dahabos nga mga natakapay o tuhu diyo so mamaguno na ano iti panlokop do tuhu tupi kamay di tayo ko sundok bagya kani ni konduan mamaguno na sundok ngayon anong kano umivad mantan do kung malajah di dahabos kada ano kalajah to naikot hinasu o timpo bay na diti gantop di hinaso po na ikot lo akavas ko so mam tipin ko nga be kano tumi hambos pumahis dahil kasimban dato ko tadaw bayan na kano makinangaw VFM V good.

0: Dodi sa kapagatan po popi usin iso ikagazat ang kapansiko. Popi pahay tobi mimpalanja. Sampipio ipopion sa ngayon katay mo gaji om ihobi man nagipalanja o. Sampipio sa kukwang na potpiatus mantad gaji om sa kyo nung awkano potantua iso tadaw om ginungu iman to kapopio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.
1: Inimungan to nga muhok i John Pisan ang sanon katanangan mamuuan kabuon Malaysia. Kapiyondot kandakan talaw kapansan, sumabihan tako po sindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dot iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Kupayhan suang hamin kumutahun na paliti nga nambit dagay mantad di Jerry Rafael mantad kampung ko pimpinan papar. Papayhan na minipogun i Lucibia Steven Tati Malangsong. Di jam ko padam himo himo nga padam si Zam Minit do tahib tangas sodop diantok tadaw minggu ko nombuhan ko si Zam dadayo id hamin pengusapan papar mantan nodo ko identity manu da papoyho do sinakagon Steven Tati Malangsong dai nombon na pangavi do sangin tindoy paganakan kabong id tambunan am tabinay walis am kinabangan ng ngavi id sadu teko id samok. Tuwas ako na tinan dito nga tiyagak Lucibia Steven Tati Malangsong do antok taraw ko duvo kabahubuhan ko si Zam. Nga po gini o biton pahay na tinan dito nga tiyagak do dayho id panabasangan Holy Rosary Limbahaw do antok jam ko upon tong upon minit do nga suvab. Hosokon lagi na dayho id kabangan Christian Hivogu papar do antok jam ko podom duvo do dohunga daw mo ida otahinasan diozo suguto ko pofago. Kapoyhan suangamin kumotahun na paliti nga nambit mantad di Jerry Rafael mantad kampung ko pimpinan papar. Poyo dami pogun i Lucibia Steven Tati Malangsong di jam ko podom duvo himong podom si Zam Minit da tahib tanga sodop di antok tadaw minggu ko nombuhan da ko si Zam da dayho id hamin pengusapan papar mantad no da kay identity manu da papoyho da sinakagon Steven Tati Malangsong dai dambono pongawi da sanging izon paganakan kabong id tambunan am tibinay walis am kinauvangan naging ngavi rin sa do tayko it samok. Hosoko na tinan dito nga tiyagak Lucibia Steven Tati Malangsong doon tok tadaw ko duvo kavahubuhan ko si Zam. Nga pagwi diho vitan pahay na tinan dito nga tiyagak na dayho in panabasangan Holy Rosary Limbahaw do jam ko podhong upon binit do dong suvab. Om hosoko na gina dayho in kabangan Christian Hivogupapar the jam ko from duvo do nga daw. Kapayhan suang amin do kumapat am tovi na napaditi nga nambit dagay mantad di Paulus Michael mantad kampung Kawari Babagon papar. Papayho do minupogun i Eureka Ruth teko Ichi Paulus do jam ko podom miso do himo minit do unga sedop di antok tadaw ko onom ko himo buhan ko si Zam do dayho id hamin pengusapan likas kota Kinabalu mantad no do kayadaniti manuli do papayho di Esther Sabarina Simon id kampung Biau Papar.

Pason kaya dan kumadyo zu inatong kisaran na paganakan tupinayim walis megarina ayat itinudi mantadagay id kasimbahan bos karazan saba VFM ansan apakas sa matonong ginawa diyo zu do tumugubang timpo kaya dan dito siyo.

dahivay piniyong pangazan. Hi, Izo, Izandi Evelyn Ibin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuanan.

Tapos na jam ko 2 minuto na usubab it pagod at ako tapin ay ko ngabi kapi po siya na usubab kumalis mo katatano do kung sa imbanat ako kumangabi kinupangan na ito Facebook na sa Babi FM tapi na ito ko ngabi do ikingan na sina diti also kakano do mga it mapahumbus na ngan dia zutu ito suat do sina mega di Muhammad Rizwan, Christopher Simon, Utut Ginagina, Julius Wong Wong, Charles Clevin Johnny, Elizabeth Beth, Kasni Boyok, Victor Ang, Robert Berto, Charles Loginon, Michelle Wong, Andrew Lokuntau, Grace Lilitan, Elin JM, Philip Maling, Papa Jusi, Patrick Jonius, Nancy Bongkuron, Amatus Cosmas, Lucilinda Liduis, Sabine Kangut, saya bagoy ako na ait, Maria Ginon, Emily Valerie, Elizabeth Beth, Dolph Peter Doll, Aini Bontoni, kopi posyano kumadiyo so ngabi kyo, muna kapang dyan natakag ngabi, kopi posyano dong usubab kumadiyo so ngabi, tabinay ko ngabi. Mega tamay mo, asam na jam ko tu, gisam jam ko tu, tungo po niti, tamay mo na anangan sa paponi na hoso, do kapabago ngabi. Hoso kapag ho, hoso kapabago niti, hoso di Richard Bernard Mikil, nagi Alex mo jingle niti, kada konini ginavo ka. Sutanan hoso di Betty John Tinus, minagohos do kasanangan. Minay ko ngabi, baka na kinu ng auto ko. Nagi hoso di Justin Tadius so kumata ko piniyum pangazan tapi na ko ngabi. Kamo pago ngabi ti mega di on iti mega da ginuoy da tinalam da punti ba iti. Kamo pago nagi kasusuang dadi avasi da kinungon da toko kan ya. Hoso ngabi da kamo pago iti. Hahasu po mega da tinalam punti di Nike ya kamay di. Ba kanu kinungon da toko hoso kamo pago ngabi iti tapi na ko ngabi.

ta hu ho zo ka vago te pinai ko ngavi no audio zo zo ngavi de nai kot vi nasi kan ni kuma dia zo ngavi de ngaba ngo pulo kes ngavi da manu pu da zo poti ha busa na santaun ki vatus ho zo supu dia zo vanga ai so hal mangan da dia zo na ikot ni vago timbu da Christmas kan tu no po da gumo na de mama sa na de papa tahun da nanti na manupu mga taiga mga moy na de na aniti mga pangutip da hozo da Christmas kan ya dadi iho na tapi naiko ngabe hozo ngabe ka babagu ongo to ka uya da kiba babagu du po hozo ka babagu dite hozo di Joseph Lodin titik kita ka di Sadri Masrani izo na sindohan nga kuapa nga tangai kepahin nga via pasan dia sudah da WhatsApp diti ama-ama hansan da ko habus nga viti kyo shalom ka di Florita kinajil kapiba sayang dong suvam tabi tadaw minggu om tabi pibabasan om humusi mamason kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Justin Gabriel Monica Ang Dolores Asing Alice Lim Dennis Nicholas Yang Joseph Fotilu Lucia Bibi Marius Marudin Inggam Satur Adila Duvanson Emilia Gom om kampai no IDJ om ketahuan kumadiya Florita om tadaw bay no pason ku ono abaliozu Hansan Hidas tamay mo om tabi tadaw minggu om tabi pibabasan kumadi zuroto ensanan pasan man tadi Florita kinajil hansan saya nyong ngawi nungkapan om kadi Wilbur man tadu Vanson ai hud du Vanson tadi Wilbur Biner hud hide putatan om kopi bosian kuma ada mungkin kinong ada sama BFM kadi Wilbur di timan tadu Vanson kadi Elisha Lilim kopi bosian dong sebab kadi Elisha Lilim niti kuma di kuma di abangku Dominic Lim ingkono penizukan tubat kababagu dia zu dari hospital lik habin pengusapan likas kadau am kuma di Denis yang balakat minamangun kuma pengampai kuma diau tu tadau suvab o tadau kinahadion kinahuhita na tadau kinahadion nu ka oh kuma di Denis yang kya tadau suvab o tadau kinahadion dau au hivan i aka ining donatus John Tati Florence Boyjol Florita Kinajil Helen Yong Lucia Bibi Lucy Doyo Alicia Moitin Bridget Samuel Lonely Inggang Menia Gansing Om Susu Vaipo ikututun na mau kututun dogo di nombo kau nopo ka kopi posian tada minggu itia jerebu teko siobun kakalo au abasi idah busi tinga moi do ma pasti nadi itia ko zuvo datavan nato ko iha na mungkin si anto ko kuma ada minamangon kadi Alice Shelly mantan mengatal pason di Lucy Doyo kopi pasian dong suvo datarang minggu kuma di Julita Margaret Helen Yong Alice Shirley Lim, Lucia Bibi, Florence Boyjo, Rose Sugud, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Koisun, Yubug, Marius Marudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Sintom, Kaliun, Kampai Nengavi Awan Nengait, Miampai Pason, Kopi Posian Nunggu Sebuah Tara Minggu, Ombi Babasan, Kumadil Tain Sanan, Kadi Lucy Doyo. Mami hop hai do kombus ku pasan dia zuki tapi naik ku ngavi kana kini ngot ko hozo di Josiah Joseph Lodin om lagi is Sadri Masrani.

0: The man of jam, katutong pronto kumini to dong subabid. Pagunat ako, tapin ako nga vi, mega tamay mo. Naikot na di bago at timpo, da panakan hozo. Panakan hozo tarang minggu. Tadi mega tamay mo, da kamasa ako, manlifonid konti. Dahil ay sa bako ko, tuwi sa duvo, himo, sizam, iso. Tuwi sa duvo, himo, sizam, iso. Sabab FM, Kopi Vos yan.
1: Kopi Vos yan, DJ Ben.
0: Kopi Vos yan, Helen.
1: Napanday ko dibay, no?
0: Natindo ko dibay na.
1: Kiba terupong, no?
0: Kiba terupong ko dibay na. So, nung patung kiba jerebu nga, kita na terupong.
1: Atang na yung matono ko, no?
0: Ako ba? Umamay na pamusa, Helen.
1: Okay, katahodan. Paghuhukom pa di ako. Ang paganda mo kayo. Tapit na Domingo. Kumana gini. Gandhi Dolores Asing. Florita Kinajir. Florence Boyjol. Denise Yang. Lucia Bibi. Saya bago rin. Dolores. Nggak. Kon, Adila. Ahiban ko rin nga. Elis Lim. Alicia Maitin, Lucy Doyo, Ronnie Inggang, Agitus John Modoit, Maris Marudin, Abdul Malik, Johnny Upin, nahiban ko na. Elis, na bago naging na samaan ko. Isa yung ani, nahiban ko na. So, kampay na isyaw DJ Ben.
0: Katakodan.
1: Nagana po. Pangampay naging isaw, nga biyan ni mo kikinungaw dito nga huwi mo. Audi, ay nga biyan nga. Balasi ko na huwi ay isaw, nga biyan ko na do. Ungkapan ko dito. Tadi tapi tada minggu hansan do ong hidas to ko ngawi tamang ay to ko no hidasan umabos na po nga mamakay na do maskyo gumon no minum do bai jadi hansan do kanu to ko na da balakat to si ma mantad insyaallah amin
0: amin
1: eti sa kubon tilido Jebien.
0: Dai na pagagana lido ho kani.
1: Yo. Okay, ina ko tau dan.
0: Ba, okay. Dana kana.
1: Okay, bye.
0: Nai kat binasi. Aniti. Zandi Helen Yong na pariti. Gumo kini sana ni tau ngoi daw. Bila ko tadi data daw minggu ni tiba. Tai mo tau pa pana susut. Sama BFM, Kopi Vos yan.
2: Halo, tapi nai.
0: Kopi Vos yan.
2: Iya, aku iti, Dansi.
0: Dansi, Dansi. Yang kau nak kau zubah ada jerebu, dah nak.
2: Boleh-boleh, mati tapi nai.
0: Atata, bah.
2: Nah, anu, satu lun, ada lu yang mama kaya di kuo.
0: Penakop kabang, tadung mas, dia kan?
2: Penakop kabang lah.
0: Oh, ngam. Ba, may na pamusa ni ipamusa na dance.
2: Kapagulo pa mikaw sa Pinay.
0: Katawadan.
2: Magiling na itong nabangon ko load. Baby, saburon. Higa ko'y kuruting. Ang mga pisan-pisan ko. Sila lagi saburon. Inuwin. Nakako. Nahaba, baby. Tingit korang ko eh, lalabos dari na kinangorgyo kamalagambalot eh, tuaran diyasip ilungkim pangkuno gilingan eh tapulang ilad kapatamparuli iagang magi ilad kayo madang harap ako dilad pero namanasan ako kadawbay no. May paipasan kapisanaan na sa Domingo. Nari na sa Pinay.
0: Katawadan dan si Rena ka na?
2: Oo.
0: Iyan ako, Zubo. Tapan, takotin po ba natin sa Pinay ko nga, Vi? Nga yan no, nung ISO da padamaan, ISO nga zone da dahabos nga hop vasin na gina dami na po. Sa Babi FM, Kopi Boss yan.
3: Hello, Kopi Boss yan. Rungo subab, kumadiaw di jibin.
0: Kopi Boss yan.
3: Nekot, pinasin, nekot dos, wow.
0: Ay, migar ziaw pang asuaw na gina dong subab iti.
3: Asuaw, takaw iti dong subab.
0: Kone.
3: Jorobu.
0: Ay, pwede pa go nga. Kozon pwede nga. Sumu yeah, ako na po takaw. Ano. Ba, may na pa buso.
3: Pagupo, kumadiaw.
0: Todan.
3: Kahit pagkanakano, magkano po. Ang mga bidigyo dahil no, ang sanay das, nga bida pa yung kalatya. Mga nagbidyo sa loko, nasa mo ginangawad yun. Ang sanay das, ako tamay mo. Mga nagbidyo, ang bahot po daw, igwasap niya gari Kimlin Timfo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Niyadin, Alicia Maitim, Sililim, Donnie Ingang, Juwita Judith, Patricia Nicolas, Vincent Anu, Sabagana Kano, Hansanday Dasko, Biti Michael Majuntol, Juliana Nong, Michelle Michael, Brenda Nandi Wenson, Vanida Tony, Juliana Ujang, Valencia Bakar, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandos, Mary Madalus, nga habi laki nga na igisom zit tingampay ko nung habi din no pasan na kutabian tadao minggu tabi pibasan kumadiozo mansan to ko dahidas nga vitamay mo ino katawadan di jibin
0: katawadan din ako no
3: oo
0: nah dari tahu tuhun tahu pamahavan nam dali kanaw kinungot ako Hozo i pong kapon nezo kumano no kapan nga video zo hom hansan sa ingo nga vi nong kapan. Hozo di Julius Lanchester lo jungin ka naman dito.

0: pasan man ta di Lucia Bibi kadao da iti sora nao diti babay no kada iho id kinamulok garden kadao naikot ginong giningo niya bago siya gambal pinabuzo daw na di pasan nao diti mamasonso kumadi tambahut ko mega di Helen Yong, Bridget Samuel, Rita Didora, Maria Nix Basintal, Lucy Doyo, Maria Mania Gansing, Lolinggang, Joannis William, Dennis Yang, Charles Loginon, Andong, Junis Lime, John Tati, Joseph Batilu, Florita Kinajil, Rose Sugud, Yubug, Tempulan, Simon Justin, James Shah, Mamtoin, Sanan Tambahut, Sabah BFM, Dait, nombor nopo, Katabian Tara Minggu, Mansano Hidas, Ko, Tamay Mo, Kadi, Lucia Bibi, Pasan, no, Sumusu, Titi, Paguhi, Datay Moon, Ko, Pamahavan, Amama, Ipasan nga, Video Zuliti, Ansano, Kombus, Ko, Ngabik, Yo, manta di Julian Yapa kopi posen tarau minggu kadi Julian Yapa dite papungkap da pason umpaguhu kumadia ketahuanan pason na Julian kumang paganakan ku tanak om sinavaan kumang sabi api father sisters deacon om bishop tobi kumatayin saran to binayan tambahut kung nga vire nombo na po paingizon na babay na pason tabi pibasan tabi tarau minggu om kanun dato ko balakot na sima mantad do minamangon ka di Julian niya pa bahom tayo mga tako pahavan sa Babi FM papibos yan
1: napahay
0: oh ba okay
1: napahayan ko di diyo ko di diyo na kapibos yan ng suhab di diyo
0: oh pibos yan dong suhab oh di diyo mega ko suaw ko di diyo dong suhab ay no di
1: na ako ka no?
0: Mega ko suaw banal. Kita ko isinu aw lagi sam nete.
1: Pamemo daw suaw nung aw na po suaw nga usa may ginavo. Sunung patudo. Huhu matavan nga po suaw na po ginavo JJ.
0: Na, ino na tabase kan.
1: Oh, ino man ta ko.
0: Nga. Ba may na.
1: Pagko kumapay dia wong pagnakano mo bi pagko din na ano nakapagusian ta dang minggu
0: kadan
1: omega na po jazla do hihida ta kuno da do ta da uriti om sa hihinai om kumana gi do so via vi tapi nai ko pagnakan de munet matanyang dai nembono pangare do sang indikaw zo tiot ti dang bye no po do ancan suda do hihi das to kono do nata da bai no om sahi hinai kyo om kuman gi de lo sun sugod lo sansan suda do hihi das da da do tada bai no diti om sahi hinai ho bi bago de mereka do lis de bo na ma de imang po imbuhay na tada bai no ay jala no kongo no sola noy mereka dolis nunggu oh. Kada tinti
0: oh bo kan ya hai na ngo ho da
1: oh nek ko ta da ti ji ha do pemio do ko di sino tau kada ko ku ku vai na zakan do dong suvab ke kumana ge de australian sanjo de da han sa ai das kana na do de ngo tamai mo da tuan do mata no diau do nombo na papanga ngosono so via vi makinongaw nga vi do lidio kada sana id pamagunan do id no sabad do id nombo na pa do kano no pa mai ta kano ko sa pabuo iti ta ko do ko bo bo so kamay dam ho hoing so ay no na pa di ta ko am nanggo pa di wago ay so na di jizi jizo na gumanti
0: oh didi
1: ii na tingkakan na dati katawadan JJ
0: katawadan din ako na nga aputan ko ako po nga hansan na anaw numpasan to ko kani dali ano pason di man tadi Abdul Malik ito tabinay ko nga pambusto ko pason di Abdul Malik mamason kumara tambahut do sa Babi FM om tinimungan pimbuhutan di Kohis nga siyo to aw ko ang ait nga nung usubaw diti pagkimusan ko no po diti sindi ko talaat kung kapon ko tayin sanan tambahut to hobi no kumadi minungkap dogo di kasudop mega di tempulan rosugut yagang yubug umbokon tambahut kung au kuno sinanadan minakinungo to sikap kozo noko dop kasudop si audio zoo i au ang ait kyo jadi angatan di ti sindi di Abdul Malik angatan di nan igaman minum kopi pamahasu hasu tinan oi tan no gigaman minum kopi pamahasu hasu do kaka tatahanan kagabagab igaman minoy indakod piasaw pigoyban tigog it inkus siningot munung om mato mantad panimungan ba ginoyban mantad ago i Abdul Malik. Ma'am tipnay ko nga vi kano kinungot ako hozo i pong kapon niyo kumarino kapan niyo zu amamputan ko bago do manay mo pamahavan do hapas po Hozo, dua Hozo dia alun majulik kami lagi di Hilda Baguan, betul.